Satati trap usayipendule isibaya. Wenkosi oshuni ngigeza izandla. Ibimbo

0: Hello. Ke kopa o mpapalle pina ya Sanega ya Mokgoba. Atjhe, a bona ha ka ntshwara moo. Atjhe, ke tla tjho ke re hele. A o tsatsatsi le ntho re etsang yona mpe ya holo. Ha ke sa tsa le hore na ke tshwara kae. Kopa o mpapalle pina eno hle.
1: Ena ke pale ya
0: Hele,
1: mohlankana.
0: Ha matala. Ke lebohang ka mona ka matala.

jolo ka o tsewa hewe mo sa gwa pila zwa kwa le lapa ya ntla o magata ba o tla ka tsa mo go komela ke fela pelo mo na o ke ta dizo ho bona o nyanyala nyala go ntlo mato tate